ka cer bundi wo albira di sudan tam soro gortin garanga ko ne jama kamri jawani ka hum bundigi jaman jio ka bisa